painatuan yep mo ita tsatsak mo ituan hinakamsen okalani paipi kasose ang piho pita kayangan ni kiyang put hapi as tumaobe ka kamatat lani it itaw hupi lavay putak hapi hupi matiyat putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsak wisina pu pay okyo itamem itatim kahupi ito kayang ka okyo kushinpas suyan hita aw mati wisni pang kivanawit ima itatotim pu piu ima ita mamat pu it hupi hita pu piu ang kahinsak wisa nyok ovi puma as ovi it aw unang tatwin ovi uma zatayom ita tim ita mem uma tua ove kananahin kina kya kyang uma umungay umunamay umusomay umuta hamay uma output tung laing uma mingasaw hita yua atotan pa itam hakawat pangwang yaka ovi itam na yan ansa ita hupilabaye ang itam na kalawisa pu it happy bill itam so soyam akhakam hopisinom it hita ita tuwi ang naphinsa kwisa Bahana nakpam family values. Put happy itam piw as ovi hush ngui wisni. Put akhakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itati mga mangam that it happy love wakatsit. Ang ngui makyang nahoy kwilalati makyang akhakam hoitan. It hopi hitan it pu it happy pahanwe wat piw katsit. Pai nawa pi itam pu pang kalaw wisa. Na itam song kalevo yan wisa. Put ak soso ya mong was yan. Pu yan it happy piu ita. Wuwuk may piu papu ovi kyap ziyan. Is pi pu may happy hag ang hita tu wivang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somoy. Pu ita tahamoy. Na tuwa pan wung ka na pu may happy. Aw tu kay maka ovi yet hakam pu tuwa na tum so amte ka. Put na aw pu wuwan ma. Kuspanek ovi hakimoy ansa aw ihihi ta lavay. Pu ita tuwi happy hakimoy aw yu aatotang wano. Paipi haksainen put kauhin wuwan mo. Pas ason kus hakyan wuyok te wunive. Pu pasat hakusput ang ningwana. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani. Pai nap haki. Pai hak halay tingo tisyan himo alungo haki au pite ansa haki hita tuwat ak ikalang pu piu haki hita tuwing takpay ansa hak piu au unang tak mo na ovi uma angke ovi uma kati hapi ikalyani pai pantek itam hapi wuya voyep yani nok e hopit himo at hapi akakam papa nagwang kati itam yeswan ovi uma angke ovi uma kati ikalyani Uma somat ya kam, yumat ya kam, tahamat, somat, kwamat, uma ovi, uma timoy, uma memoy, au unang tavi yenge, uma tuwat pumuhita tetunayan, pasong katuwat hisat wuwi akam tote, sen tuwat yuam tote, soam tote, tuwat put ang wuwaye, sen piu ang ayo nyongakne, payasa, askwale.

0: You are listening to KEYI 88.1 FM, licensed in Hopewell, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KEYI 89.1 LP FM, Upper Mungkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KEYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, itayat biya sa tamnaya, iyan sa tawa itanah pipuyak. Nasa mi pita, ni kovi, po yep ove hapi tokyota, hopi, hapi yep it, te wat taon na sapte, pamba it kapahan bewat, pan wat taon sapta, pam hihin rew pakyota, pep hapi pam ove tokyote, pep pan sapal, me hakim talang na wina, is utu ning wapasa na kaka, pas me hakiante, po wan haki tse kokyota ng apa haki, Kohal mukyutan mo. Ni ako wiyasan na hakamansa kinanasang ng hisaw. Ithi tatumalay hitahin sa ke. Hakisaw putang ayaw matap. Puansa kus ihakiangam naman ni wuti sin tumsiyat sin sinuat. Hakiangam nobatak. Aw hakatupte. Aputak tumutang nurse. Putak hak piyahoy ikalating. Humubitin ha kahoy. Pasat po yung metawan sa luan sa hakim epantak pa'y nalanin, paswinin, hita-kita nitkay, pasat po hap tumutan. Po kapit ni Nick po ang sa hakam tumalki at pa'y piyupanta. Pahakita nitkay may putakan sa nurse. Putak hak piyahoy tatayin humubitin. Pupete ang sa ita piyuyan wakas mo kumuyang kam. Pasad na kam piyuhakit kakune. Kas ang sa yasat ti na kite. Ang sa haknis mo hit. Paipipan asuip wat itabot ti malayang. Na kawedak sa kiyo na may hak. Piyupantang wa ipang ti hak kanawot mo kas paitawan sa rupa. Panabisan na hakpit ang sa nika ni met nika ang kas haknawot ite. Ay pangkang o piyuhupi. Taay, kwakway, itatawan sa aktor na ya, ang sa kusaw pito, itanirin sa nita itaya piyunahong witotan. Yang ithita, totokyat ang itahin sa kusa, pamkasulaan niyo, nawasun hakim kapiyupo may ansa, imahita katay matakni yung kam, yip itamam yang yakta kamay. Pumuhin ng pihak ulit, pumuhak nop ng uya sa tawang sabi. Sangaw iyi at taway tanay, nakabu, tamo iti malay taka. Putak pihak piuwi, au halay tamo. Sangaw pamyuk yasa tamna. Makso ni sinot ti malay tan. Makso ni yip hita iti malat hinsap na kat. Timo, sinmo, emangam hita hinsap ni no. Katibos hinta pampiyon na uwi pa'y panok. Hakik tawang sabi piti. Akalai te hitang nese, piya hoi kautat, pasat pak piu tab kimi wat, pasat pak piu na hongwitam, payit yantakat na tuat piu wit, hihin ni te tawan sab, hinok ita tawan sab totangwa sinong, paka hopisa.
2: Paina tuat yep, imu ita tatak mui tuan, hihin hakam sen akalani. Ay pikasose ang pinghupi ito kayang anikyang puthapi as tumaobe ka kamatat rin it itaw hupi lavay putak hapi hupi matiyot putak hapi itam yang pu itawi mi ang as enang hinsa kwestina pupay okyo itamem itatim kahupi ito kayang ka okyo kushinpas suyan hita aw matiwisni pang kivanawit ima itatotim Pu piu ima ita mama pu it hopihi ta pu piu ang kahinsa kwesa nyok ovi puma as ovi it au unang tatven ovi ima zatayom ita tim ita mem ima tua ovi kananahin kinakya kyang ima imungay imunamay imusomay imutahamay ima au putungwayin Umu mingasaw hita yua atotan, pa itam hakawat pangwang yaka of itam na yan ansa ita hupi labaye ang itam na alawisa. Bu it hapi piu, itam soosoyam ak hakam hupi sinom it hita ita tuwi ang naap hinsakwisa. Bahana nakpam family values. Put happy itam pilas ovi hush ngui wisni. Buak hakam itam put enang hinsak wisni. Pai nupantua buwanta it itatimu amangam that it happy live wakatsit. Ang ngui makyang nahui kwilalati makyang akakam hoitan. It hopihi tanit pu it happy pahan wewat pilas katsit. Pai nawa pi itam pu pangkalau wisa. Nau itam songka levo yan wisa. Put ak soso ya mong wasyan. But yan it happy bill ita. Wu wuk my bill papa ovi kyap ziyan. Is people my happy hug anghita to weevang. Me pa itam pan wung ya. Itam ita somwe. Pu ita tahamwe. Natuwa pan wung ka na pumoy happy. Aw tukay maka ovi yep hakam pu tuwa nertem so amteka. But na aw pu wuwan ma. Kuspanek ove hakimoy ansa au ihihi ta lavai pu ita tewi hapi hakimoy au yu aato tanguna. Pai pihak zainen pu kau hinuruango. Pas ason kus hakian wu yokte wu nive pu pasat hakus put ang ninguna. Ovi uma kananahin kinayat uma angke naksuyani. Pai naap haki pai hak halai tingo disyan. Hima alungo haki au pite ansa haki hita. Tuwat ak ikalang po piyo hakihita tuwing takpay ang tahak piyo aw unang tak mo. Nak ovi umaang kay ovi umakat si hapi ikal yani. Pay pantek itam hapi wuya voyep yani. Nak ihopi himuat hapi ak hakam. Papa nagwang katit itam yeswan. Ovi umaang kay ovi umakat si ikal yani. Uma somat yakam yumat yakam tahamat somat kwamat. Uma ovi umu ti mai umu me mai au nang ta vi ne uma te wa pu mai hi ta te tu na yan pa song ka te wa hi sa wu wu ya kam to te sen te wa ya am to te so am to te te wa put ang wu wa ye sen pe ang ayo nyong ak ne pa ya sa as kwale

Nó quan tâm anh sắp tin nữ Stephanie Berhan yan pahan matsewa nữ pat ki wangwa nữ tsikyatam nam yan hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tukayingwa nanan nanan tsuku pu sukya.